0: 30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti e lo jojumo. Ame.
1: O go mani fu olorun loke. Fun gbogbo aka ti olugbo. Ti won gbo mi ka kiri gbogbo orilede. Agba laye. Ma dupa. Lowo ni majemu. Dupa lowo enikan to die si mole alaye. Ani ti o je ka so jabo leji ka re. Oni mo fe ko dupe fun ni ti akoko yi. Ni ti owuro yi. Baba mi tun je ko ri ojo ta pe lojo Friday akoko ninu osu keje 2026 ni gbogbo le to gbe gbo mi patapata kini kan ti wa ba mi se iwo na gbiyanju ba yi nle ni waju baba mi baba re yi ni igba meji ototo ko fi dupe lowo baba mi baba re eni ti o je ko ti sonu e to fu e lanfani lati go akaba keje dupe fun baba mi baba re to je ko ri ojo keta ninu osu keje 2026 ya to pada si bi pepe ya lo haleluya nla meje ati ago meje iwo na gbiyanju ko yi nigba meje nile nle fu eni to da orun ataye bo ti wa yi nibe nigba meje ma pe bi para poju lo mo sinu eto yi bo ti pe mi na ni woli yin ti mo lare waju olagbe jp anu ni morigba kini baba mi arugbo ojo ni ka jo so ni odi to wuro ya mi ndi enu akoko eja jo ni ajo emi ka jo gbo on to ni majemu ni fun gbogbo to ntede si mi na ni to wuro ya mi leti igbo re ja jo ni ajo emi ka gbo on ti baba mi ni fun gbogbo kan won na gbaga joko re oya teti fun mi ni eti igbo re ja jo ni ajo emi oya te kia kia gbogbo kan ja jo lo si we ori David 68 verse 1 kilo wi
2: ki olorun ki o dide
1: ma gbo ti David so ki olorun ko dite
2: ki o tu awon ta re ka
1: ko tu awon ta ka
2: ki awon to ko nira re pelu
1: ki awon to ko nira re pelu
2: ki won ko sa lo kuro ni waju re
1: ki won sa lo kuro ni waju re o ti to ki awon to ko nira re pelu ki won sa lo kuro ni waju re pelu wo bi ki olorun ko dide ko tu awon ta re ka ai mo ya won ta kan mo mi ti ejo onirin ajo to fura si ma gbagbe on ti David so pe oluwa dide ko tu awon ta re ka awon to korira re ki won se kini ki won sa lo kuro ni waju oun ni show akoko oluwa dide tu awon ta re ka ka won to korira re sa lo ni waju re ki won ma ri mo oun ni show yi ma dale lori ni ti akoko oya si waju
2: bi e fi ti n fe lo
1: be ni ka fe won lo
2: bi da ti
1: n yo ni waju ina
2: be ni ke eniyan buburu ki o segbe ni waju
1: olorun ma gbo ke eniyan buburu segbe ni waju olorun bi da ti n yo ni waju ina na ni ke eniyan buburu segbe ni waju olorun e ja tun won ti woli Isaiah so 33 verse 3 kilo
2: ni ariwo iro keke ni awon eniyan sa ni gbigbe ara soke ni afon awon orilede ka
1: ni gbigbe ara soke
2: ni afon awon orilede ka
1: bo me gbogbo awon to ba dede si orun me fo won kaluwe ti iran ti mu ni simo oluwa dide fo awon fun obi tu awon ta mi ka ai mo ya awon to ndide ojiji si e obi ti agbara ro ka je ki olorun ni involve je ki olorun da si ko le tu won ka o ye ja lo ese keta ki aka bi ta nkan lo o ye ese ke
2: Kọrin si Ọlọrun.
1: Ẹ kọrin yin si oruko rẹ.
2: La ona fun eni ti n re koja ni agiju. Oluwa ni oruko rẹ. Ki a si ma yọ niwaju rẹ.
1: Mo bi ohun ta o se nigba ti a ba ti mu gbaduwa yen ni. A o tun kọrin yin a o yọ niwaju Ọlọrun. Orin yen la o fi bẹrẹ. Obi ibe ni Ọlọrun yo ti dide yo ti tu awon ta re ka ta won to ko le ayo ma sa lo ni waju re ti won di awati ti won ni ri won mo pata nibi ta de ke la o fi pari ohun na ni gbale mi re injo ti gba Jesu gege bi Oluwa to lugbona o ba gba Jesu ba ngba la re kini Proverbs 14 that's
2: ododo ni gbe orilede leke
1: ododo lo gbe orilede leke sugbon
2: ese ni egan orilede
1: ese ni egan orilede wọ́n gbàgbé bí wọn náà bá ń dẹ́sẹ̀ ní orílẹ̀-èdè tá a wà yìí ó ní ẹ̀ṣẹ̀ ní ẹ̀ka orílẹ̀-èdè ká lọ gbàdúà wàá máa kígbe olúwa kini okukun gba lowo mi eru go lo nbe lowo okukun e fi na ti ara gba o ya dua
2: ni o ma
1: polika andolia probos lekete kakaba rubi adona rubi ida probos lekeke endali probos yesu oluwa wa
2: amen
1: gbomi ile oruko jesu
2: amen
1: owo oluwa ko wonu omi yen ni pari ohun gbogbo ko fa yo dupe
2: amen
1: o ya lo lomi atororo ye ko pada jeri ko yin olorun yesu oluwa wa amen ka psalm 35 si bo tin ka si kanaisi o wa ti ka si ko katusi ibe logun ye wole si patapata o de pelu awon ti o je o de yin olorun yesu oluwa wa amen oni ma je mo ran mi si enikan gbo mi nle ma no e produli ma rubia ohun oluwa ni ko gbo loju ala re ni kini kan ti wonu ara re bo ba le shame mo finati ara le o jade jade yara re ko ye gbinna da yesu oluwa wa
2: amen
1: yara re wo ye ti fojade da na re pa na ba kan baba mi turo mi si eni kan to kan dede ri pe eje nda lati mu mo gba mo pase bi woli bo ba ti gbororo yen dale o ya bo ti ma fe pa keje yen da ko so o fa yen jade la mo re yesu oluwa wa amen Oluwa ni kin so mo gbo kan to nwo omo e ko le ke mo mi ninu oro mi Oluwa ni osu ni opolopo awon ti mo ri olodun mejila ni mo ri o mo ri olodun metala be ni mo lo olodun mesan mo de turi olodun marun ti won ti wa ti won bi mo e ju e pe mi kin so ti baba mi fe ke se e lo wa aja bi amo ke po ke wa pe mi kin sure fun yo si dara fun Yes, Oluwa wa amen.
3: It can possibly be. Yes, so my people, this is not.
1: Ibi dare bo kan ja joko. Engineer. Gbe lo ni agba.
3: Don't drive my dey listen to so.
1: Oya, se. Oya ja gbo.
4: Oruko mi ni Ola Gbele. Eri mi lo ba igbe kin to wa si bi bayi. Ilera mi ko se dede. Mo je lo ma ni BP. Mo ma no osi. Gba mi mi ni owo lowo tin ba ma rin di aya mi o ti ga. Aya mi a ti ga mama sa. Mo sa manage ara mi nitori ko sowo na ba lo re lo re leyin then no sa na ko wa ni ara mi gan ko ra mo ti lo sise ri ta fun customer to ye pe mo ede be ni e lo sare gbe ogun jade to ma worry mi but igba si mo ti wa bayi mi logun fun kokon mi kan gburo e mo
1: eh gburo pipi mo
4: ati o sa o mi le gbawe ti ba ma gbawe di bi ago meta ba ti be ku bo igba si mo ti wa bayi mo ti gbawe meje mo gbawe meje mi o logun o sa nkan to ni ma je na mo nje mo wa ri pe mi o gburo e mo rara
1: awon
4: ko
1: de se
4: mi gburo oko ko mo meje si
1: e won la bo de egbe ri olala tagbele en to ni vp to ni onsa bo se gbiyanju to locate program eh esa to mu ororo ati omi omi anu aturu aturu gestiman vp lo patapata onsa na to lo olohun o gburo e lo ti ni ajute ni kan gbogun jade fun toko won ma mi kele gele gele ogun yen ma wole taro omo obirin e gbogbo okan e ta lo nla lu ikori ta be ori ofe to mo ti ola ri gba lato agbele iwo na ri gba kogun yen wole ko wa ko ma ri mo o de ti ri be ko se to ma yi pada yesu alagba bi wa amen ibi ta do fe ni o so ma ran ipe lowo lo so su lo so se ni gbogbo igba abi won na fe oni eri kan to to nagbara lowo o sub number ni ko ba nfi si mo ma tin pe fun elemeji won na ma gbogun lati ko sile oya
2: 08033462861
1: o ma dara fun oju oni ti e nibi ta de miyanju ko jajo fojuru ji won sub number yi gbogbo eyin te o le se bo bi ki e ma rin to yi lowo e lo galaye bi e tin re to wa lowo e o ma ga e ni wa le mo giri olorun a de se lori e ma ni a de to ti a de seku yesu oluwa wa amen nibi ta de ile be furugbe ore solomon ma gbagbe 2000 ni iwo na ba nse isele abame kan fara won inu aye re ko de pada wa fi ajo to le fun ti yen ko tun fun tomo e gbogbo yen ni yo bi ipeninja aboro esiregun laarin olorun obi gbiyanju ba nse ki won na le ri anugba titi dojo ale awon package urugbe abiamo wa ni mo ti jiya lori omo mo ti jiya lori ma je tun obi ma je pa ofo bi ti naomi to no jade lekunre to pada pelu ofo 1005 fo ti e ko fo to mo bo ti nse rugbe en yo duro gaga bi ipenija yala ni se abi ni ojo la o le ba night aworan omo yen ati ti yen na yo si dara fun Jesu du awa any kindly ni account number Access Bank ba consider 00960742211 Access Bank on Arewadu Solomon Olagbemi bo ti nfisi omo ni kunu e lori o ni ba won gunle le buti ofo Jesu Oluwa wa amen nibi ta de ma gbagbe pade showri agbe meje la oru ni o bere yo pari nde di agogo mere aro jokeji gbogbo le to gbe gbo me pata pata bi yoju ko fara won ninu showri obi isele abame ma sele iwo na de ma pada wa fi ayo gbe igba ope obi obiti biti awon eniyan don fara won ninu program ti won tin lo le pelu idalare obi mantu la o lo pelu fruit kan soso pelu ese kan la o mudani ni ale to bagbe nbo ma gbagbe ma nagba nibo lo ti gbo mi gbogbo kan o lo si iyanu odo number 5 Victor Olaya Avenue ya jo pade ki won na de ri anugba o wa gbagbe ni ibi fogbe tell ta to show ru kan ma to wine na ni fo Moloti, wo moto to nlo se for ball and total felicity o di NNPC egbe be lo ti gbe okada to ma wo o de ma dara fun egbe lo ma gbo kada vision academy fero wa no lo o de ma pada yin olorun o de ma pada dara fun wa de fa yo wa gbe gba ope o de ti ri be ko se to ma yi pada woli kan wa nbe wo bi te jo to foju roju yo si dara fun Jesu Oluwa wa amen nibi ta de gbogbo kan o fe pe woli ma flash woli o iwo kan pe mi insure fe wa ti dile re wa bi pe ati wa ni ojo keta ti sojo friday ojo agbara ni akoko ta wa oya
2: 08026613610
1: ikeji
2: 08033462860
1: o ma dara fun e nibi ta de yi iwo na pe mi ki sure fun wa ti dile re ki la o fi pari e gbogbo olugbo to gbo me pata pata in ta o fi pari e ni pe obi onida mewa lowo o fe furugbin da mewa iwo na ba nse o ni fi don bi ma ni se felicity on sile to be ge ti ayo ni le gba bi kun iwo na fe so ore ju agbara iwo na le so fe ma so won rubi kan to gbo lowo e to mu dani ti iwo na o pe o je ku ma fi reto yi lowo lojojumo iwo na ba nse oju o de ni ti eni kan ni kini account number 00164997233 GTB Olarewaju Solomon Olagbemi bo ti fi si ogun ni bori wa ti dile re bo ba ti fi si pe mi ki n gbadura fun wa ti dile re ma gbagbe pe 7 Super Tuesday o n lo mo bi 7 Super Wednesday n lo mo bi Thursday n lo will be back on a Sunday no will be Thursday meje Tuesday meje Wednesday meje ma ni agbara iwo na pe bi parako wa nu e o de ma pada yin olorun ba ti ku mi bayi mo bi an lo gbara de fun show ru asale ni ya na paja ti lu fo de ma na gbara gan emi ati ejo ma fa yo dupe wa de to fi ayo tun yi olorun mo bi ma gbagbe gbara di iwo na pa won eyan pa sinu show ru yen bo ti n gbọ mi pe bi parapo julumo ya jọ pa ilale ma wa gbagbe pe apala koko bakan na la Jesu Oluwa wa
5: from Lagos this is
6: Jordan 105.5 FM this is Jordan 105.5
7: station with the voice for entrepreneurs

ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo. Today is Friday, thank God it's another Friday. Pastor Dekunle Epaphras wuli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gba gititun ni ilu Ibadan ni bulletin gbo mi gbogbo eyan ara ile edide e ma bo ni bi pepe e ma bo omode ati agba okunrin atobirin e ja lo si bi pepe oni jimo o mo gbo nkankan leti mi nkan meta kan be ti mo fe gbadura si laaro yi even lori Facebook nkan yen la wa pada lo nigba ta ba fo ese ara wa tan ni ojo Sunday se ri ti won ba so nipa oju ere laye ibi meta ni o gberu gbangbangban enikan ni bi bawo oju re bayi owo re bayi ati ese re se ri bi meta taun ibe le ti mo den to ba ni to ba ti ti an ba fun ni oju ere ibe la ti mo da mo jo mummy ati daddy e ma bo e wa doju bo le nbi pepe yin e ja dupe lowo baba mi olorun to po ni pa oba to po ni ase engineer e pe pastor mi system itayo omo lojo bi ti murale e ba npe wa si bi e wa ba fun mic o ne e wa gbenu si mic bi asori yomi e wa gbenu si mic

0: ẹyọ nu ọrun awọn eyan lo sọdọ awọn babalawo ki won ba won se mo wule lo ọdọ babalawo mo le bo se mo mo na kan to ya ọdọ Jesu ni ojo ere pin si ti Jesu ba si fun yan ni ojo ere I mo permanent e ni bo ba lo sọdọ babalawo to ba bo fo eko tutu se tabi to fi ori se tabi to fe ko pupa se ọjọ to run ba ti wale yo pada baje na ni nawo e mejeji anything gbo mi la ro yi manika bi adi menno menno sataka aya iwu oju ere ti dadi e olori eti mami e ori loru e ri mo so le kan na ki won fi sori e ki won bi sori awon me jijade re mo pade eni ti o se olori in the name of Jesus ti favor ba nbe la reyan wa mo pade eni ti o se lori ki n to define iti won pe ni favor lati nu bibeli ma define re latin ti dictionary so enikan ni bawo dictionary ti won pe ni advanced learner dictionary of current english o define ti won pe ni favor mo nbo wa define re engineer je mo mo yo pa yo re to no ba je ni roro mu si
1: mo wa ko la mo ni ta ba npa ti ka ma da la mo ni okunrin kan bere kan mo fe oluwa ori baba mi ti so pe baba wa lọlọrun pe ani afani
2: ani afani lati ba soro
1: lọwo re
2: olohun lo mo mo
1: ani oka mi bale olohun wa se fun mi thursday to lo yi lasiko mo awon abeji na
2: ibeji le bi
1: okunrin kan
2: okunrin kan obin kan wọ kan kọkọ ki hallelujah na ya awọn obirin na ye ki hallelujah o re o Jesu oluwa wa gbogbo igba to ba wa church ni so ko wa pelu igbagbo to le ti o ba ti so ru to fe ru e boti is not a sin na we ire oni meji meji ti e le je omo te lomi le je owo te lomi le je ise ire oni meji meji ire oni beji ta lo le bagbara si ami ki emi ni mo kon na si o in the name of Jesus e ki pe baba fun mi ndobu dobu
1: promise ti mo se fun awon abeji mo ti so sakanti leyin igba yen mo wa joko ni ile ni joko awon omo mi ni next week o I love you o mo ba mo ra la ba gbera ngba de be won a se bi ti won ti fun won ni won fe fun wa je good samaritan woman good samaritan of the nations gbogbo awon india usa canada gbogbo won ni sa pe jo be hotel nla dibi ti mo ni ibo to le le se paradise didi ni
2: ibi o fide
1: abi nu aye to le le yi ibi to fide gbogbo awon yen won lo le ibe ni won sun awa to je pe uk la wa ni kan la lo le ako kan oru si meji la si pari won jojo india won pe fa won india kaluku do won jo won pe yoruba fun awa na jo mo wa wo pe mi na la aro oko aro oko ki mo wa de bi
2: o re o mama le n wo ti an denge po nilu alawo funfun elu akabaya ezono mekwa bahayada ilu ti mama re ode ilu ti baba baba re ode ri o je ti won je ri le yin won kuku ni so bayi ola ti won ni ri le baba re ogo ti won ni ri le baba re monuko je yo laye e bi owo yen lori nice mo ri nkankan oluwa ni iko mi wu eni yi o ti to igba marun ti o mo lala ti o mo bare laarin awon alawo funfun eni ta si so yi irin ajori o ti ejo mo o mo we gbogbo nkan to koju si o ona eyin ni iyen tumo si wipe aye ri oda bi eni ko le ri o fi jo pastor yin ni wa gbọ́n tí olúwa ní sọ bí mo ṣe ń gbàdúrà níwájú ẹni tí mò ń lọ jí ìfún olúwa ní ikọ̀ mi sọ fún òní olónìí ò ń tẹsẹ̀ bọ́ọ̀lù ẹ̀ wàá rántí òní tí wòlíọ̀dẹ́.

0: testimony to
1: hey ete what mi sa loruko this oya gba lati
2: ti
1: so pe ma ro wo in the name of Jesus
2: amen
1: mi ma boya le bu ye pe dani bi to wa to ba ri ye pe to ba le bu ye pe fowo kan le fi owo re tele nle fi owo re tele nle gbo ti beli ni bi beli ni pe bi awon eniyan mi ti an pe uruko mi mo bi o ba fi ara sile ti won ba si gbadua ti won ba si wa oju mi ti won ba si yi pada kuro ninu ona buburu won nigba na ni emi o gbo lati orun wa emi o si dari ese won ji emi o si wo ile won san fowo kan ile so pe wo ile
2: iwo ile
1: mo ti gboju soke soluwa
2: mo ti gboju soke soluwa
1: iwo ile
2: iwo ile
1: gboro oluwa
2: gboro oluwa
1: awon san loni
2: awon san loni
1: lati oni lo
2: lati oni lo
1: iwo ile mi
2: iwo ile mi
1: ma san fun wara
2: ma san fun wara
1: ma san fun oyin
2: ma san fun oyin
1: ile ya pe mi
2: ile ya pe mi
1: loke ye pe
2: loke ye pe
1: ma se aseyori
2: ma se aseyori
1: in the name of Jesus
2: amen
1: mu fun e pada mu fun e pada mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro ma je mu ti aye ba ile da ti o je ko lase yori loke e pe mo ba majemu yen je nipa majemu ti nbe nu eje Jesu loruko Jesu majemu yen baje
2: amen
1: oh my God majemu yen baje
2: amen
1: majemu yen baje
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: now en la no soro so pe woju lae
2: iwo oju lae
1: osu ayo mi
2: osu ayo mi
1: osu ibukun mi
2: osu ibukun mi
1: osu ola mi
2: osu ola mi
1: osu ogo mi
2: osu ogo mi
1: ninu osu yi
2: osu yi
1: ma kore ayo
2: ma kore ayo
1: osu ikore ni
2: osu ikore ni
1: osu ibukun ni
2: osu ibukun ni
1: osu owo ni
2: osu owo ni
1: osu ola ni
2: osu ola ni
1: ayin eniyan
2: ayin eniyan
1: ire mi
2: ire mi
1: owo mi
2: owo mi
1: ibukun mi
2: ogo mi
1: ile mi
2: mato mi
1: fisa mi
2: fisa mi
1: ayeye mi agbele mi lowo in the name of Jesus
2: amen
1: na phone we swaju oh my God rage manu kidaha gboro oluwa loruko Jesus anu ma wole wa
2: amen
1: ibuku ma wole wa
2: amen
1: owo ma wole wa
2: amen
1: ala ma wole wa
2: amen
1: osu ya pe o
2: amen
1: abo olohun daju
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: oyin reda oyin reda ah eno ye twaju kai ramilha olorun mi o bo pase adun sinu oyin yen ayafi to ba pari adua iloku to ba ile pari adua yi ti ori oyin yen lo loruko Jesus wa de ni buko
2: amen
1: hey wa de ni buko
2: amen
1: hey wa de ni buko
2: amen
1: wa de ni buko
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: ogo rajade
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: wa de sebi oba
2: amen
1: Jesus oluwa wa
2: amen
1: o ka iwe Deuteronomy Deuteronomy chapter 28 from verse 1 to 13 oka Deuteronomy chapter 28 from verse 1 to 13 lo ma ka sinu iye ja pade ni ale la go mejo la ma pade la gbara olorun ni ori social media wa gbo mi sa emi so tele loruko Jesus aye radide eyin te won TikTok lo si ri owuro o ba wa nbe lori Facebook o ba wa nbe apostle doctor SMO Mustafa JP baba sibi oba to ba ti ri blue wa ju e ke se ti anu e to ba ti ri blue ibe gangan.

o ye ke mo bi ti mo nlo o bo te ba wa mo bi ti mo fe ya si mo nbo e je n kokko ki wa pe aku ojumo aku ojumo ma ku ola jimo ni Olorun iba ma so pe thank God is Friday nile ise ti wa nbi Jordan 105.5 FM ori lojo jimo o ki wa wi pe e tun ko amoju bayi to ona bayo to ni tin se ojo e ti Friday igbogbo na ni gege nsu odondan ni gbongbo nfo odon ni gbongbo nfo le gun fi nso wa aso wele wele yeru okini mi olofa mojo lalomi o ma bisujo ko fa mo keru e lo mo ka olalomi eru lo mo ila ka jo mo lon le baba to bi mi lo mo Oma we ni mi ara we ajoku di e mi ama ni iran baba ta lo je ti e laye Ere Oluwa gbe mi leke Adeba odan lo ko mi Ololufe yin ore yin boyfriend yin girlfriend yin ore aburo yin last born yin gbogbo e ra si n ba ko si yin na ni mo je o mo de la ro yo MC ra won yin na re akere ma se yan je ago le den to gbon osun bi en ti o mo bi oro re agbalagba omode ti n pegbe baba iloko akaba fese ti le faratile bakaba o ba fese ti le bi o ba faratile akiri igun

gbogbo wa jo wa funra wa ni e ma ja tanra wa enikan o useless e ma ibo mo fi so o se nti o wulo gbogbo wa pata jo wa funra wa ni oro ga mi ma tun mu yan alasa to lu dari lese Jordan FM ara won oro kan ti won so nigba ti won ba wa soro ta ba tin se pade won ni bi ti awon ka won wa wo pe tori pe awon ti je oga ile ise kan abi awon sanwo fun eniyan security awon won nigba mi awon a ma gba amoran lowo e won ni to ba de soro kan pe oga e de je ka se kini bayi won na awon kokko wo pe nkan te ni de so o make sense o awon de gbegbe se le lori ka won wa wo pe emi mo sanwo ena so e ko ma advise mi ko se ni ti ko ni ogbon ko si se en to mo tan ibi ti wo rin de na lo momo ibi to de lo momo ni Femi David lele yi anti mi to pe alabi lady evangelist to pe alabi agbo Jesu awon ni mo fi wole lekun ni Femi David lele titi lai lo pe ore tu ona bayo na lawa Eje je sare dodo eyin ara ile laaro yi bo ni gbogbo e se ri loju titi ibo le wa gan laaro yi se n gbadun e se n fi ile e ko to ri pe ni mero James Adesina ode 09063352 je yin gan ti e ti ra won akaba kan ti e pe won ofese ti ile won ofara ti ile se pe igba te ro pe e fe gbara le won e fe gun won goke won gbe yin subu danu ni abawon akaba kan wa to je pe ah e ba ran si pe ah opelope ni bayi if not mi o ni debi ti mo de loni akaba fese ti le farati le akaba ti o ba fese ti le ti o ba farati le iru akaba be akere igun

awon akaba temi gun po ara awon akaba ti mo gun ni ademiwa dedeje kokororo o fese ti le daada o fara ti le ara awon akaba ti mo gun ni le sanrin je ona moto yin bo arole akola wole olawo yi awon akaba ti mo gun po awon kan agun won ni won ba pe ah awon yin won fe ka gun awon tan adun lo bo mi awon kan won gbara le tan pe gun mi tan se o fe ko doke yen se olufemi abidemi okiki baba oro da radio apostle akaba ti mo gun yan yan.

0: asuma o paro o o like me o like me to ba ti yi radio e wa gbo
1: sogbare wa
0: arejo ni mero James Adesina lanana la ron ti won so fun wa won ba wa salaye lori ba se ma se AI video yo si ma bi owo fun wa to je pe owo mo wole lera lera awon seminar lori sirisi to ma waye lola nipa awon ti won ti ko wa yi eyan je ba zo un die si

0: Mama take me for granted.
1: Mama take me for granted. Ekaaro Olumiro James Adesina.
2: Ekaaro mo ki yin o. Akojumo.
1: Yes sir. Ati reti yin lataaro. Ebi a mo poju opo yen na ni. Lana asoro to po. Be na si lo je wipe mo mo pe tori asiko e ba wa se pepepe awon te fe ba wa so loni sa
2: e se pupo lori nkan ti mo bere lana mo soro lori bi a se mama ri owo bi o se mama ri owo to ma to bi 1 million naira ni osu ninu nilo ero AI iyen ero atowoda ti computer imo computer lati ma fi create video lati ma sheda video iyen making money by creating AI videos mo ti so fun wa pe orisirisi applications ogun ni o wa ti a fi ma nse AI video ta de fi ma se AI boya awon ero ta le pe ni AI tools orisirisi won lo wa mo wa soro lori ero AI ti a n pe ni Seedance ero AI ta n pe ni Seedance ye ti eyan ba fe se eyan fe se video boya video agbelewo eyan fe se boya American film le fe se boya film awon Chinese le fe se ti won mo so Chinese ninu ninu film yen ohun le fe se ko iru ede kede ti e ba fe fi se film ni abe fe fi se video ko si ede pe le lo ta ba den soro npa pe won direct film won direct video shoot te ma ni te pe yan ma ni director ani light man to ma ni awon production manager gbogbo yin o si ninu pe a nlo AI AI na ni o je production manager AI no ohun na lo ma gbe na dani ti o jo make sure pe na wa daada bo ye fe lo ina ti o ma to ma je ke bu e ko bright abi ye fe ki okuku ko wa

0: Oh, o ni ma je mi se ti wa pelu wa ba e.
1: Be ni o, be ni o.
0: Aya, n gbo yin sir.
1: So titi lori gbogbo mi editing AI no ni o ma se gbogbo e. Ah, e ri pe awon to si kon ba. Si a ma lori ero ijara Facebook. Si a mo wo awon opolopo awon videos yi AI ni won fi se won. Te ba ti wa ni phone ni smartphone te ti ni laptop ele fere lati mo se AI to ti owo yo si mo wole that's mo pa wo ni ojojumo sugbon nkan to papa julo ohun ni pe ka ni imo lori bi a se ma lo AI yi

Eje ka bere lati inu iwe iroyin Daily Post laaro yi. Gege bi won se salaye wipe lati ojoru ojo kini osu keje ti a wa yi ni ile ifowopamọ agba orilede wa Nigeria ti kede gbigbese le iwe ase awon ile ifowopamọ alabode ile toto 44 ni awon eyan papa awon iya loja ile ti won ma nlo lati fi owo won pamọ ni awon ile ifowopamọ alabode ile ti won ni awon ile ifowopamọ agba orilede Nigeria won fe gba iwe ase won gege bi iwe iroyin Daily Post se tesiwaju nipa iroyin ohun won ni nigba kugba ti irufe isele bayi ba wa waye nise ni iberu bojo ma n ba awon eyan nipa pe ki lo ma sele si owo won fun ide yi awon akoroyin won se abewo si ile ifowopamọ kan ile ti won ni Muhammad Abubakar soro to si salaye pe awon ofin eleyi ti ijoba ti lakale lati le ri daju pe awon eyan ko padanu owo won patapata nigbati irufe isele be to ba waye Abubakar ni gege bi ofin o ni iye ti eyan le fi sile to le fi sile ni ile ifowopamọ ile to je pe eyan ko le padanu owo na bi ile ifowopamọ be ba ko gba to ba ko gba wole gege bi won se wa tesiwaju o salaye fun won wipe ile ifowopamọ nla million 5 naira ni iye ti owo na to si je million 2 naira fun awon ile ifowopamọ alabode bi iru eyi ti ijoba gbese ile iwe ase won yi oni ti eyan ba ni ju awon owo yi lo lawon ile ifowopamọ ile ti ile ifowopamọ agba CBN ba gbese le oni awon ilana ti CBN ma gba ti won fi ma fun won ni owo won pada oni sugbon o ma se die ko to di bi pe won a tete ri gba o wa ni fun iru isele yi awon ti owo won ko ba ju million 2 naira lo won wa sile ise ti won ti ri ile ise ti owo ohun wa to je pe won ko ti le ri owo ohun gba le kan na oni fun awon ti owo won ju be lo million 2 naira ni won ma kokko fun won won ma se suru ti ajo CBN fi ma ta ohun ini ile ifowopamọ na ile ti won si ma san owo na fun won die die Abubakar ni nigba isele bayi ajo adojutofo ele to mojuto ti eyan ba fi sile ti eyan ba fi owo si ile ifowopamọ ele ti a pe ni Nigerian Deposit Insurance Company yen NDIC lo ma n gba koso owo ele ti won ba to ba wa ni ile ifowopamọ ele ti won gba iwe ase re ajo yi ma n se iwadi awon eyan to lowo ni ile ifowopamọ be nipase BVN ni won ti won si ma san owo ele ti won ni ninu banki na sinu akoto banki mi ele ti won ba ni oro po ti won salaye won ni banki apapo ilede Nigeria CBN ti kere pe ohun ti gbese le iwe ase awon ile ifowopamọ alabode 44 ni orilede Nigeria gege bi atejade kan ti agbenuso banki ohun yen Akama Sidi Ali to fi lede oni lesekese ni ase na yo bere sini mule atejade na so pe bere lati ojo ni osu keje odun 2026 ni banki apapo orilede Nigeria iyen CBN ti wogile iwe ase awon ile ifowopamọ 44 gege bi agbara ti abala 12 ati 13 ofin ile ifowopamọ ti odun 2026 odun 2020 gomina ile ifowopamọ agba Olayemi Kadozo lo buwọ lu igbigbese le iwe ase awon ile ifowopamọ na latari pe won kuna lati ni awon amuye ele to yege bi ile ifowopamọ ohun bi won se tele ewo oro po ninu iwe iroyin ohun laaro yi e ba ninu iwe iroyin Daily Post laaro pe awon ile ifowopamọ alabode itamo si online banking ile ta nfowo si e tete ya eyin te ba lowo lori online e tete lowo bi yo se lowo ki won ma gbe ese le owo yin pelu bi won se gba iwe ase awon ile ifowopamọ be iyun na wa ninu iwe iroyin laaro yi

0: igipo ni bolo oto ka to fi gi omo gbegbedu Jordan 105.5 FM ko ba ye jo
1: eku bojo ojo ti ri ni gbogbo bi te ti lanfani lati ma gbo mi ni akoko yi ibi ti lekele ki gbe foso eya aparo kan o le mo be oruko mi ni omoba adedeji ademiwa kokoro oro mo ki gbogbo eyan ojogbon ti e gbo mi lasiko yi a o ni waye asan o kekere alakan a ma ni le lori gbogbo wa ni olorun yo ko le akogbe ati le akota fun amen iroya yo lakan ni mo mu wa fun yin lati le ise shefa homes and properties sugbon saju eku awon number yi sile tori yo wulo fun yin 0806-514-3581 tabi 0912-238-8541 0912-238-8541 adura ti opo eniyan ma ngba ni wipe ki olorun ko ile ayo fun ohun sugbon bi eniyan ko ba ni ile ko si ibi ti o fe ko ile si o shefa homes and properties ti won wa ni 5 charity road opposite upa bank oko oba gege leko ni won mu irorun wonu ile kiko ati ile rira nile yi ile ise ti nba ni kole ba ni rale ti won si nba ni ta ile oro to ba dan loju ki ko se lenu eni bi won ba ti so to fun yin e ma tu wa iro rebo miran mo o awon ibi ti ani ile

eyan ti sare mo awon koko die kun won ni awon olopa ni ipinle Gombe won gba omo odun mejo kan ati awon merin won si fowo ba awon merin mi ni ipinle Gombe latari kini e ba fe salaye iroyin won te si fe seri e nawodun we iroyin punch e ba nbe won ni ipinle Ogun ile ejo ile to wa ni ipinle Ogun won ti ni ki won fi awon meji kan si ile ogba atunse o latari ile ti won ni won je ajagun gbalẹ ile ni awon gba kaakiri won ni ile ejo ti ni awesome e si fi won pamo si ogba atunse na o won ni ile ejo kan ni ipinle Bauchi won ni won ti fi awon meji kan si ogba ewon latari bi won se ji aso ile ti a mo si t-shirt bakan na won tun ji power bank ati awon nkan mi ni ipinle Bauchi won ni ile ejo oni kun won lo ju won se won idajo ti won se fun won nu won ni olopa mu awon merin kan ile ti won je adigunjale ni ipinle Ondo iyun na wa ninu iwe iroyin punch laaro yi won ni ina ma se yo ni oni ni ilu Ibadan ni ipinle Oyo gege bi won yi salaye pe opolopo awon ohun ti awon eyan nta na lo si baje ka pa julo awon shop ti won tin ta egbogi itamo si aba ati opolopo oja ti o to billion ni ilu Ibadan ni oja bode nibe gangan ni won ni ina ohun lo ti seyo iyun na jade ninu iwe iroyin punch iyen fun ti owuro toni a lo sojo opole eyara le o si lanfani lati pe fun awon iroyin ele ti atika lataro sugbon ko to di pe a lo si ka ipolowo oja a sojo opoje eje ki a lo si oke lohun anbo.

0: lo wo ta wa wa lowo nlo ko sa lo wo to se fun south nbi awon po la yin lo le se pa awon ti lowo ka gboru pa awon tele kan to dori ipo so ko ba wo wo wa ba ta jade ko po fun le ko po fun eni ko kan o to wa se to wa se wa pa kara
1: e seun ya mi
0: pa e se
1: yes ma se gon ma o da ba ma rising on the path a life of glory path is a life. Hello, Carol.
0: Hello,
1: Carol. Yes, ma.
0: Hello, sir.
1: Yes, ma.
0: Oh, come in this day, that's the answer.
1: Hello, Carol, ma.
0: Yes, sir. Hey, Joe. Hey, Joe, I'm not going to say.
1: Hello, Ekaro.
2: Hello.
1: Hello, Ekaro, ma.
2: Ekaro.
1: Eku dede asiko ima.
2: Eh?
1: Eku dede asiko ima.
2: Ejo ta lo so.
1: E ma binu se Alhaji Afausa ti yabo aya otuniyi omo aye tutu ni mo ba soro.
2: E wo ni rogi network ni da.
1: Se gbo mi bayi ma. O da bi pe network odo won yen ni sugbon e je ka ma ki won pe a fe ki won fojo bi won ni sugbon ise ton ran wa lan la fe je tori asiko wa Alhaji Afausat Iyabo aya otuni yi omo aye tutu so ba ti wa e ka ro iya mi
2: e ka ro
1: mo ni se Alhaji Afausat Iyabo ni mo ba soro mo
2: ha
1: Alhaji Afausat Iyabo
3: 5FM Instagram Jordan 105FM Lagos listen on the go at www.jordan
1: eyin ni mo ba soro yen ma
2: network
1: yin lo da ma oda ko se akiyin e se opolopo odun eyin ni omo bibi inu epe epe alaro omo epe alaro omo ogunmodede omo eja nla omo mi ti lori eja epe ilu ogun ilu oye omo ateni falade omo alaro afojo gbogbo ro afojo gbogbo ro epe omo wa omo eja lojo Alhaji Afausat Iyabo aya otuniyi omo aye tutu akiyin o ese opolopo odun aragbon ti gbin aragbon ti japo ododun laro gbododun lara osa ododun lomo bin wa lori ate e mo wa e mo be ninu owo ninu ola ninu emi gigun lagbare Eledumare happy birthday to you ma igba odun odun kan ni o e je kin gba ipe eyan kan si meji si ko to di pa ma lo laro hello
0: Ekaro
1: sir.
0: Ade lati Ayobo.
1: Ekaro baba mi Ade.
0: Ewo ijoba yi o da be ni pe oro akarapo so iko kan Nigeria le. Oro akarapo so yi a ka gbadu a nte pa yi iko. Ko ni bi ti Nigeria gbe de iko to ko pa le. A lati so fe ro. Mo ite ilu wa le gba wa bi. Mo le ti te pa je ti naira. Ewo te pa ti naira ma. Te ba lo bi lu e ti n tori o jo ga pa. Kata ton ton ton ni fie, ne de fens kote se go. A, o ni si java, e ka o gula di e, o ne de koma ato la kala ou.
1: To.
0: E yo java ba konjo, i ba kuma baba konjo wande. O ni te la baye le kouton kan. Te ba te la baye le, ni chama ni, o lobo kwa la mi. O lobo kwa la bandi, ti se, e le kuma baba konjo. Baba konjo, a oba konjo, e te jene la o kou, ni mwa ni. ọ̀rọ̀ kó máa bàá láyé.

Hallelujah. Oh, mo ki wa o ipade awe 21 days parish leni mo pari ni ko pari Sunday la fe fi adagba ituro sibi kan gbogbo yin te raye adua gbogbo yin te raye attend mo fe ke o je wonu adua lo lale yi a fe gbadua fe fa ya adua led pupo pupo lale ka jo pray ka jo ba olorun soro ka jo be olorun ko je ko ran iranlowo si wa ka adua o gba ka adua re o gba aladua lo laye aladua ni o jeri aladua ni o mi aye aladua ni o leri aladua na ma kiku riri aladua yo ba so gbe eni ti koko e baye lo ma lo eni adua e ba gba laye ma n keep eni ta adua o ba gba aye o ma bu ni won ni fo ko jesu bu o won ni fadua bu o won loruko jesu aye re o da ona re yo la mo fe lo ase 21 days fi

0: Alleluia. Je ki n gbadura fun gbogbo eyin ti e n gbo mi te je arugbo ti ewu ti wa lori yin e si gele yin e gbe owo le ewu yin mo wa so loruko Jesu mo je mu to so pe ni ojo ale re lori ipoju ni oruko Jesu ma je mu yen ko juna eyin odo ti e ti nirun funfun lori eyin na e gbo wole ori yin awon eyan kan fi orun dudu sise won lagun sugbon loju ale won ara pada ni won ni tori pe mo je mu kan ti farapa mo farasin lati yo won lenu ah olorun to pe mi bi woli olorun mo jemu emi awon woli iwo lo ran mi ni se si gbogbo aye iwo lo ran mi si gbogbo iseda yi momo igbowole ori won baba igbowole ori won mo so ni oruko Jesu mo jemu to so wi pe ninu iji ninu ekun ninu irora aisan ati inira ni wa ti lu oju ale re ni oruko Jesu o ya ko jona dan gbogbo agbara ti mo nene lara gbogbo agbara ti mo yo ni lenu gbogbo mo jemu ti mo operate ninu aye eniyan loju ale ti mo dabi eni pe adua te eyan fi aro ojo re gba ko gba ni oruko Jesu ina ko junrun ah meme to fe mi o loju ale starting from age of 60 70 80 90 100 meme aye to fe mi o gudugbe aye tan ni ko jalu o ajalu ibi ti okoko seto mo jemu ti won da pe awon mo fi awon mo re pa o lekun loju ale awon fa isan ba oja awon gboju awon gba pa loruko Jesu mo jemu yen ko jona dan ogun ti mo ja yan te yan ki fa lafia je won mo ogun ti mo ja yan ti ara fi mo neyan mo n gbadua fun oba yi ni ojo ale re bi an ba ti seto re le fun ogun na ko jona wa la enu e mo pa ni ase gbogbo ofa isan anini lara loju ale to n be lara re ko jona dan mo pe ina sinu re gbogbo n to ti wole sinu ago re to fe fi ojo ale ni o lara ina olorun ko ju won adua re ko gba Jesu oluwa wa amen. This coming Sunday service will be a prophetic prayer service and we are going to distribute anointing oil fun awon ti o wa ni ojo Thursday won ma gba ororo ti won to ba gbo mi bayi darapo mo wa ni ojo Sunday sugbon oluwa so pe white ni ki gbogbo eniyan wo white lo ma wo tori awa ninu adua to lagbara Sunday akoko ninu osu keje o ni sonu omo o ni sonu oko o ni sonu aya o ni sonu then oluwa ni gbogbo eyan to ba nbo ni adua lojo Sunday won gbodo jeun kan wa ninu awe e gbo mi olufe gbogbo eyan to ba nbo ni adua ni ojo Sunday won gbodo jeun kan wa ni awe because of prophetic prayer ti a n gba lowo aye o ni mu e o ohun ta fe fi gbadura loni adua ta ko ohun eniyan ti n wi nigba ti oluwa o wi listen to me awon eyan kan wa to je pe ti won ba lala ala awon mo se e gbo asiri kan yi pupo awon ti ala awon mo se iran won mo se aso tele won mo se ni won mo je ika enikan ni baba woli kile mi tori pe tan ba ti ran ibi si yan won mo duondu o pe ki ran yen se tan ba lala odi si yan won mo duondu o pe ki ala yen o se wa gbo eleyi pupo ninu won ti won ba je awon ara bi tan mo gbowo lowo eniyan yen to ba ti ru ebo tan ni ko ru won a duondu o pe ki ala awon ose eh mo ti ri enikan ri ngba tenikan ku ta wa lo be oli kan ni mo so fun pe ko se irugbo bowo keke ni mo fe gba lowo e wa wo bayi ni sin ah mo dori kodo pe mo wo ika e ri ero alatagba e ri opopolopo awon woli nbe awon oniran po ngba ti aso tele bi won ba se won a wa ransan iye awon eyan ode si odo won na laye npada lo let me tell something enikan soro di si aye e enikan fo ika ohun oro ohun lati ni ipade okoko enikan ti to afose ati olugbongbetugbetu ti tola o fi so aso tele odi lori aye re olorun gbodo gbe mi atun ati ran odi ati aso tele odi ati mo jemu to nfi oro re so lodi lori aye re olorun gbodo gbe mi wa gbo iwo na mo ya kurete mo jeye ire ora mo ya ole ninu adua seri enikeni to ba ti ya ole ninu adua ni won mo fi ran odi mu ohun okoko mo sise lori aye won olorun to pe mi bi woli lo fe tu ole awon kan ti fi oro de o won ti fi ohun won de o won ti so awon nkan awon gbolo nkan nigba to si nbe won ti lu adabile lori won ti pe awon edidi awon maleka okoko ati ofo ati egede kan lori aye re idi niyan ti won fi ni gbara lati mo remote aye ti won na ba ti wa si ninu Kristi to je n to le mi adua ti ko si ina olorun ninu aye e awon people le destroy irin ajo aye yan ya gbo n ti e ku Jeremiah ori keta ese iketa de logoji Jeremiah 3:37 ya gbo n to so yes
1: tani eni tin wi
0: ta lebi to nwi
1: ti
0: si nse
1: nigbati oluwa ko
0: pa e gbadua o awon eyan kan ma soro oro won si ma se sugbon ki si oluwa lo so tori ase wa lenu elomi eyin oke loru elomi ni emi ase nu elomi won se fun ni elomi jogun e elomi o gbe nkan mi ni ta leni to nwi ti se nigbati oluwa wi mama ise tin ba ni o gbadua kan so gba daddy se tin ba ni ke gbadua kan se gba opo lo ti ha sowo awon alasose okoko on wona lati bo won ti gba gbogbo to wa lowo e won ti so di kurufo ko ni kankan mo e ma ke ni bi te wa oluwa gbogbo awon to nfi afose soro ohun odi lori aye mi olorun gbe won mi pauri kari basaida eni maira baka won ni olorun fi oro aso iran mi si gbogbo awon to nlu afose ti won lo lugbon awon ti won eyin oke awon ti gbe ase mi lati ma soro odi si aye mi loruko jesu oluwa gbe won mi gbe won mi gbe won mi gbe won mi oluwa ni ko gbadua yi gbogbo oro odi ohun odi to ti fo saye mi to nipa ina ma jorun ara e bale o laksan pauri kari basaida eni ma ira baka ohun odi to ti fo sinu aye mi sinu ise mi sinu aye awon omo mi sinu igbeyawo mi to ni pa ni oruko Jesu o ya ma jona you know jona ohun odi to ti fo siri ajo ayan mo mi to si nipa lowo lowo to de mi mole to so mi de roju kan to so mi da lai mo se to so mi di ole to so mi di oponu to so mi di akurete to je mo pari darida loju kan ina jorun iseda mi gbo oro oluwa ohun wo lo gbo to fi le tesi waju mo mo pa o na lenu mo pauri kari basaida ohun ti aye mi gbo ti mi o fi tesi waju mo ohun ti aye mi gbo to de mi mole ohun ti aye mi gbo to da iran mi duro ohun ti aye mi gbo to da iyan mo mi duro ohun ti aye mi gbo to da iseda mi duro loruko Jesu oluwa ba owi oluwa ba owi
2: this is Jordan
0: to se orun anu mo mi o ya jona wo bo se ngbadura gbogbo mo jemu oro odi mo jemu odi to ti orun anu mo mi ina ma jorun ina oluwa jorun ina oluwa jorun ina oluwa jorun Jesu oluwa wa pa ni ase ni oruko Jesu gbogbo mo jemu oro odi to ti orun anu mo to se orun anu mo o ya ko jona dan ina jorun ina ma jorun ina ma jorun ina ma jorun gbogbo mo jemu oro odi to ti orun anu mo ni oruko Jesu oluwa danasun oluwa danasun oluwa danasun lati oni lo oro odi otun di aye re lowo mo ni oruko Jesu oro odi otun di aye re mole mo ni oruko Jesu agbara oro odi lori aye e ko jona ni oruko Jesu mo jemu oro odi lori aye e ko jona ni oruko Jesu ipa oro odi lori aye e ko jona ni oruko Jesu ohun oro odi lori aye e ko jona ni oruko Jesu ise oro odi lori aye e ko jona adua re ti gba Jesu oluwa wa amen listen ripo wa ninu ise lojo Sunday a ma fun awon eyan ni anointing oil awon ti o ti gba ti won lojo Thursday oluwa ni ka wo white prophetic prayer ni throughout owo olorun a kan o idi o ja ogun yo sise ago mejo sago mejila e locate abule egba tabi fagba e gbe okada olaniyi last bus stop adetola ro church baba ade fi soye to wa ni waju oluro ipade god of covenant on the 15 lo ma bere e ma join mi lori ero alatagba ago mesan aro ago mesan ale prophet ade fi soye baba aladua lori facebook prophet michael ade soye ni youtube ati tiktok

0: won me se adua yen ododun la mo gba awon ti won oju oluwa fomo ise fisa iwe igbelu tabi nkan miran ni tan fe iyanu le lori jajo gba awe yen awe fofun ni eso lasan la mo fi break bo se meta lo le gba mefa lo le gba mesan lo le gba o le gba merinla o si le gba ju be lo sa join wa nu adua yen o ri owo olorun ni oruko jesu e safe number yi send the prayer request si mi ni ori whatsapp ese kese ti adua e ba ti pari mo pe mi to ba pe ti mi o gbe boya mo wa nu adua niyan ta go mewa le ba ti lu ma gbe te pe laaro lo de pe mi boya mo pray na lowo ni ma pe mi titi ma fi gbe number na ni le 08086097 02 ni oruko jesu oni ni ojo keta osu keje ariwa yo ninu ile re won ni pariwo kunu ile re won ni pariwo ofonu ile re o ni ri inira iji kankan o ni ja o ofa kankan o ni gba o isele ibi o ni sele si o ijamba ibi o ni wonu ile re eni ba gbogun ti o oluwa yo gbogun ti eni ba ni o lara oluwa yo ni lara eni ba kolu o ninu okoko oluwa yo kolu gbogbo eni ba pase odi lori e ile yo gbebe gbogbo eni ba tori erin ajo ibi ile yo gbe mi gbogbo eni ba sare odi tori awon mo re ile yo gbe mi adua re ti gba ogun ti se fun o loruko jesu ona la fun o ti fi ayo bere osu keje ayo lo fi pari e o ti fi ayo bere onu ayo lo fi pari e o ni sonu jesu oluwa wa amen
1: oruko jesu mama to bi e
2: Olorun Majemu 2026 God of Covenant 2026 ipade adura ti awe olododun olojo mokanlelogun lori ayelujara 21 days online fasting and prayer Olorun ti ki da Majemu fe ki won na wa akoko lati ra pomo ipade adura yi buluwa ba ti soro dandan ni yo se Olorun ki se niyan ti o fi ye Majemu re bere lati Wednesday July 15 to Wednesday August 5 2026 won na ma dara pomo ipade adura ti Oluwa fe fi to ayan mo se olojo mokanlelogun yi dara pomo baba adura wuli Michael Adivisoye lago meso wuro 9 Ati agumesan ale 9 p.m. lori Facebook pelu Prophet Adefisoye Baba Adura lori YouTube ati TikTok darapo mo won pelu Prophet Michael Adefisoye ododun Oluwa nfi pade Adura islekunre iwo lokan bayi to Oluwa fe da lola nitori na fun ojo mokanlelogun yi ma darapo mo ipade Adura ni owuro ati ni asale fun alaye si pe Baba Adura Prophet Michael Adefisoye 0034628479 0034628479 majamu ti Oluwa ba odalodun yi ni pe iku ni pa o si se rere

aje gbogbo majemu to wo losan to fi oru fara won ninu aye re to de n ba ise re je oruko jesu olubala o ba je lone agbara olorun tu ole owo olorun tu ole majemu olodubade tu ole bo ti wo joro lo oluwa so fun mi bi o se n gbadura oluwa wi pe so fun gbogbo eniyan to ba ki ati gbo pe emi olorun lo so be fun ipin ni fe ni to wi nigba ti olorun ko wi oluwa wi pe gbogbo eni to ba gbo mi lale tabi

700 ni sa mami 700 ni gbogbo eyan mo baba adura wole so 700 ni gbogbo o se gbogbo to ba ti gbo mi se tori omo e se tori oko e so poko e ko se o po ko le pa lara.

0: sorry number yi baba woli bawo la se ma debe ma so bi bo ti lo ka kiri wo eyan ki njoko nipa ti owo eyan ba tan ton fe tan li o to ma si mi ninu ayan mo pe awon number yi ni sisi 091 58 99 46 96 091 58 99 46 96 or
1: 091 58 99 46 96
0: e pe awon number yen ni sisi baba o gbodo so bo si nbe e wo o ko mu ogbo mi loni tumo si pe aran mi si oni agwa ago me san gere gere ni ale na ma pi sugar yen fun gbogbe yen 1000 yen lo wa le to ti ri gba mo gbadua fun pe ori oni ko adua
1: mi
0: pe awon number yen baba ba la se ma debe olorun ma ngbu adura e wo obirin ti olorun to njeri si agbara olorun ninu ipade lana yen obirin yen won ti oko ti omo e mole o ti n wa touch more than 5 years won ti omo e mole fun odun merin won de ri ejo da won ri case se ninu emi oluwa fi won mi pin obirin yen jade mo de pe obirin yen mo pe jade pe oluwa so bayi oni be ni oluwa ni ki so fun pe date bayi lo be ma jade nuru prison but mo so fun oni baba date le ni ojo ti won mu fun judgment pa won ti ma nlo tipe tipe wa to change here adede le ma wa ngba to ma di ojo ti oluwa so won release omo yen iye wa n church to n do lana e gbo odinu pade yi ko si ohun ti olorun ko le se obirin kan wa ti won ti poison ara e to pe oluwa so o de gbe re jade o de confirm be ani eri kan ti e ba mi leru eleyi sele life ninu isodi ni ninu soru ni ana ijata eleyi ni agbara obirin nigba ti mo ni ka mo yan ma fo soke olohun le fo soke ese un dun agbara lo rohun ese ti wo ti wo source mo de gbadua nbe lese kese but o ma para saye o no feel be di bo won do mi tutu si o lese lese kese o de beti saire ase oluwa nbe to ba so pe ko si awon woli woli ti li enikan lo ku o ma je mu yo run ayan mo le lowo lola
1: amen
0: loruko jesu how de gbe odide
1: amen
0: pi ku awon mo esu ni moto ku awon ebi esu ni moto ko si aye to fe je to le je lojo mi o oni lati wa nu so ango masa no ma pi sugar yen mo gbadua to ba ti de wa so fun awon osa protocol pe won ti fe ni sugar exactly ago mesan ni ale to friday yi july 3rd lo ma gba mo gbadua fun o mo pray fun o ajaga aye lorun re ajaga je lorun re ajaga oso lorun re ajaga me lorun re ina bossi ma pipi ara be si n pe awon number yi baba ba la se ma debe tori bi pe ti asiko emuse ba to eya pade woli ti e ti asiko emuse ba to ogo o gbe adua ma gbeyan bi asiko imudidi emuse ba to eya fe wa olorun bo gbadua fun olufe loruko jesu ti nasareti ogo ti aye gba lowo re orun da pada
1: amen
0: ago mesan la ma pin sugar yen wo so fe nikan ko so fe nikan to ba ngbe ni dimu to ngbe ni egbeda to ngbe ni kotun to ngbe da baranje to ngbe ni gowon estate to ngbe ni gondo to ngbe ni yanapaja to ngbe ni ayobo to ngbe ni orolope to ngbe ni awon adugbo to ngbe ni abesan to ngbe ni baruwa pi awon number yi bye bye pi awon bi e to ba wa nbe je ko wa gba don wo ko le mo perere ni oluwa iwo ko lu e ko ma li alaanu alaanu e ko ma ri o o sise o je gbese o yawon ba ko bi se business gbese do o awon ni o pe ti e li e kiri o ti e mo di next lati se pi awon number yi baba bawo la se ma debe e soro ase kan o lati pe mi eyin
2: 3 years
0: baba e pe mi bawo mo se ma debe won ma so fun yin
3: good music and vibe
4: awesome talk
0: every day enter awon number yen fun yin
1: 0546 932 38 94 15 091 58 99 46 96 or 081 32 38 94 15
0: yo dara fun
1: amen
0: ma pe nisi mo ni yo da fun
1: amen
0: ale ojo kan yi soro ojo kan to pe make sure ko ba le ko ba le ko wo re te mo ni yo dafo
1: help me
0: money yo dafo
1: help me
0: yo dafo
1: help me
0: ada go na pada
1: help me
0: ada pada
1: help me
0: ada pada
1: help me
0: da pada
1: help me
0: wo olufe bo se ngbo mi bayi oludena lota oludena ni o ki fa ko re de ko jamu yo lowo o ye ko tete mo ogbon ti okuku ma ngba lati distract eyan ma don distract here ma je ko mo distract here o sun te sole lo lati distract yan lati gbadua esu o ma nba ladua ja to du ko bo on to kawo esu ni adura on to kawo ta ni adura on to ko wa gba o ni adura mo pray for loni pe ogun idiwa ko ni wa waju re
1: ami
0: ipade ise ami ati se iyanu ni eyin te ngba olorun gba eyin te ni esan kan tabi omiran eyin te rira eyin te leri eyin ti ati waye eyin te ti ro pin ateyin te ti wa loke te fa jabo gbogbo abiamo mo fe ko gba sugar ifun ara re mo fe ko gba fun awon omo re eyin abiamo te fe ka awon omo yin joko pelu awon eyan la ma je kan kankan to eje o Olorun oni re nikan kan le fe nikan o iwo lo ma gbadua kan lo je ko ba awon oke awon ni oke danpo o so ere ti wa sa to the side for awon eyin abiamo te ngbo mi eyin iya te ngbo mi te ngbo mi bi olorun ba se fun awon kan o le se fun awon omo ti e na awon omo ti e na lo loyibo awon omo ti e na ma fowo ranse si o awon omo ti e na ma sanu bo se ma ri ni e bo se ma ri ni e mama ogun oni bori e mama wa je won omo mama iya yi baba yi gbogbo ilala lori omo ko ni bo si asa
1: mi
0: gba sugar yen fun ara e ko gba fun oko ko gba fun awon omo e jajo gbadua aye ti wa loke o aye wa loke eni ti o ba mo pe aye wa loke omo kekere ni aye wa loke o aye wa loke aye wa loke mo gbadua gbogbo ni to ngbo mi loni ada ogo re pada
1: mi
0: ada ogo re pada
1: mi
0: ada ogo re
1: pada mi
0: ada pada ada pada ada pada ibi kim to ba ti pada mo ni o pada pe awon number ni sinisi ma pe pe sa mo se ma debe won le juwe fun won won le juwe fun won won le juwe fun won won juwe fun ma pe nisinisi
1: 0915899 4696 0915899 4696 or 081-3238-9415 081-3238-9415
4: Woman.

0: Emi okeni tiwa okeni tiwa in the name of Jesus.
1: Amen.
0: Man kuya wono ba eni sisi back on the street. He shall your laughing ni bathroom camp bus stop ni along the gun road. But the Jesus ni be o da mi lo du pe already conscience ora. Money wari conscience.
1: Mi
0: pastor de se n gbo mi sir. But to ki ajaga o po to ki won ororo to tori Jesus jade do further lo. Awon ajaga do pipe awon gbon do pipe awon ile do pipe to ba le gbon do gba du alala I see orun do further lo.
1: Mi
0: olufe ma gbo mi esu oludiwo ni o ki fe ko re bible ni satan ni ti ki fe ki awon de re ki o lo le esu oni date ko ni esu oya ni date pe ma lo le be atu osile eni wo lo ma gbara e oni dide to imole tori imole re de ogoluwa ye ni ara re gbo mi eni to ba joko ki ntan eni ba dide ni ko lo ntan ko no ba isile baba ba ora se ma debe ba ka re street o ma lagbara o ya at adu ati lo lowo lowo nipa ti a da iko lo soni pada o da bi eni ton lala enu won si kun fun ope mo gbadua oko re pada
1: mi
0: nipa ti a da pada oko fun ayo oko fun ope ani awon alala ti ran won ose abi igba ti alaba di erin a to le ba oyo o do ti ayo ba ala koni tumo imuse ni erin wa nu je ki so ifun aki to ma lo je so ase meje yi orire oni ko adua
1: mi
0: mo so ikeji aye oni mu
1: mi
0: mo tu so aye oni mu
1: mi
0: mo tu so aye oni mu
1: mi
0: ologo ni o ondan ya para
1: mi
0: owo eri ninu ise re ru ageda
1: mi
0: ma je mu pray that
1: mi
0: o geda yo da fun
1: mi
0: e tu awon na ba yi pe fawon yan kan le ma mo be to da fun ago mesan ni o lalo jo Friday ma jemu le ma jemu asele ase asele ase loluwa wi die ni die olohun see you awon number ye fun
1: 0915899 4696 0915899 4696 0813238 9415 0915899 4696 or 0813238 9415.

0: Oluwawa.
1: Yes.
0: Mo sọ tẹlẹ
1: sí. I promise you.
0: O ya lo dide.
1: Hey, ma bi ni te.
0: Laarin egbe.
1: Ama jo be
0: lo dide.
1: Si ni te.
0: Laarin ogbe.
1: Ama jo pe.
0: Ran lowo de. Orogo re.
1: Ayi
0: te won lai.
1: Don't of your life.
0: Si ala be.
1: Yes, sometimes.
0: Ko de samile me.
1: I say samile me.
0: Loruko ba to mo te mo.
1: Ina no pada to na rin.
0: Ori ba.
2: Mo dupe lowo Olorun fun ohun ta Olorun se fun mi ni January ta wa si bayi. Won soro won ni ka ra cement. Ile yen mo tin kon fun 17 years ni ile bo. Ile yen kon wa nbe. But to the glory of God, leyin igba ti mo ra cement yen mo akọ ile yen ton within January ti now. Na lo to ti wa wa leyin mi ti lohun fe ta to wo ni awa lohun fe ka ra ala lowo. O la wa lohun fe pe o ma da duro de wa. Olorun de se owo yen ni ona ti a lero atemi atoko mi atura atura
3: lona ele ta yin ko tele
2: be
3: odun melo
2: 17 years
3: 17 be o wa wa igba wo le wa si bi
2: january
3: ejo awon to ra cement
2: yes sir
3: so be si wa kuro bi
2: e mo wa so fo olorun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen Olorun de pari ti wa
3: bi January lenu January 6
2: ben sir
3: e tu wa ra ile another
2: to wa leyin ni o lo awa lohun fe ka ra ala lowo la wa lohun ma gbe duro de asugun ati ra bayi
3: e patewo e kilo e de nwo bayi eyan wa ni December pelu ile uncompleted building ti o le pari for 17 years
2: since 2007
3: nteyin o wa le se lati 2007 to de se laarin January 6 ki de se ko wa tun se o tun wa ra another ile ti enikan tun se ti e ti abeni e ti pari ti e na ko le mo yato laarin aladuwa ten ti o gba ni o tele the same category ni won wa won ajo pari ile won ni but nigba to re ofe to ri ti won won pari ti won won tun ra telo mi ti o le da pari
1: Okay.
3: Let double grace work for you.
1: Amen.
3: Grace mercy.
1: Amen.

0: Awọn ya soju rere. You
1: will pray.
0: Wa ma ri kiri.
1: You will go back.
0: Gbogbo mi ti ba gbori iwo.
1: Anyway, I take my help you.
0: Ile ko ma si.
1: Sopo.
0: Ile ko gboro ti mo mo. Ile ko ma si fun.
1: Sopo pa mi.
0: Lotu lo si.
1: Lotu la to
0: ni waju layi.
1: Ni haji
0: ko. Ile ko si o.
1: Sopo.
0: Ile ko si o.
1: Sopo.
0: O ya nta tu ma se.
1: Ah,